0: ji sani sannan alami sannan mijin a'i sannan mijin challe sannan uban muhammad da muhammadu
1: dan abubakar ne uban labaji ne ya
0: ba abubakar masha nona alhadiya girman ka ya kai darajar ka ta kai arzikin ka ya riga ya kawo din dadin duniya gaba da masoyi alhaji mai wadana alhaji sani labanin kila labanin ansawa yawa
1: kuma gaba zana ale alal duniya suga ne
0: me kyau yana gaishe ka kira mai roƙo yana gaishe ka malam dan juma mai gode yana gaishe ka audu mai kiɗan ƙwarya yana gaishe ka Allah ya sa ka ga dama ka yarda kalamin ka sannan alhaji mai wadana alhaji sani
1: na aina da
0: Muhammadu uban duniya fada na gaji sai rago zamanin kira zamanin kansawa alhaji mai wadana alhaji sani Allah ya sa su tsira duniya tsira lahira